0: Hi, my name is Angel Thunder, the host of The Final Take, wanting to invite you to come to the Surrey Church of Christ located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
1: From our Ignite Cebu studios in the Philippines, the station for sound gospel programming, you're listening to Ignite Radio.
2: All right, Igniters, so I'm so sorry, Igniters, that we are lost, no? In about 5 minutes, Igniters, no? We lost sound. So now, already fixed, Igniters, so we are sorry for that. So we heard, Igniters, from the program with Brother Macario Ignatius is wow, very well exciting, very interesting, that lesson. That's a good point that we need to know, Ignatius, that we are now in the end times, Ignatius. Huh? Jesus is coming soon, Ignatius. Have you prepared for it, Ignatius? To meet the Lord, Igniters, I hope, Igniters, you are prepared for it, no? So that's why we are doing our best, Igniters, to encourage you, no? To encourage you to go back to the Lord, Igniters, to go and back and follow Jesus, Igniters, no? So, because when the end comes, Igniters, there will be no chances at all, Igniters. Remember that the Bible said that God will destroy the world. No, this is what Brother Kirk said in 2 Peter chapter 3, verse 10. No, yeah, Brother Kirk said here, the Bible said that God will destroy the world, not man. So, from the book of 2 Peter chapter 3, verse 10, you can read it. No. So, there will be a time, Igniters, huh? On that day, in a twinkling of an eye, Igniters, the world will passing through, Igniters. No? On a fervent heat, Igniters, as mentioned in Corinthians chapter 15, verse 22. Huh? That's why, Igniters, be fear of it, Igniters. Because the world will destroy in his coming. Huh? Stop being pretending, Igniters, that the world is not will passing through. It's not about that thing. Stop about that thinking. Because some argument that said that the man is only will end, but the world will not end. Huh? So that's a wrong thinking, Igniters. Because God will set the day, Igniters, of judgment. And on that day, have you prepared for it? Have you prepared for that day, Igniters, when Jesus returns? Remember what he said, who reject his words, and his words will judge him on the last day. Huh? Heaven and earth, Igniters, will pass away, but his word will not pass away. So think of it, Igniters. It's coming soon, Igniters. Be prepared for it. So thank you so much, Brother Macario, for that wonderful lesson that you delivered us. So as Brother Kirk mentioned here, here again, soon and very soon, we shall all see the King. Yes, very exciting for that. I know that Brother Kirk is so exciting to say or on that day. No? Because, you know, igniters, the faithful of the Lord, the servant of the Lord, igniters, will be rewarded on that day. There will be a recognition day, igniters. No? So that's why be prepared for it. No? Be prepared for it, igniters, in his coming soon. And Brother Kirk mentioned here again, get ready now. Get ready now, igniters. So don't forget, igniters, coming up now, our good friend Brother Randy, igniters, in his slot time. It's almost 4:08 in the afternoon here. So let's go on, igniters, to our Bible study with Brother Randy right after this.
1: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
2: Alright, igniters, so now with you, igniters, our good friend, Brother Randy from Mandawi, Cebu. Brother Randy, have a blessed afternoon to you. Go ahead, bro. The mic is open now.
3: Hi, hello to our brothers and sisters in Christ all over the world. Have a good day, too. To our fellow igniters, first of all, we would like to thank to our Almighty Father that He have given us another life, another day, to continue our studying the words of God. But before we proceed, shout out first to our brothers and sisters in Christ. Brother Thunderkirk, hello, brother. Have a good day to you. Sister Tisla. Sister Tel. Pretty Jean. Emilia Salis. And the wife of Brother Ilya Arcelia, Sister Glenda. Our loving father and brother, Brother Ilya Arcelia. And also to our fellow brethren and sisters in Christ in Mandawi, especially Edwin Jimenez, Francis Arcelia, and also Moises Cojardo, Eudice Dadol, with his loving wife, Carmencita. Then, Sister Geraldine Fayawal, and also to my loving wife, supportive kayo sa atong ministry, mga kaigsoonan. This day, we are about to study the love of money is the root of all evil. According to 1 Timothy chapter 6 verse 9 after 10. But those who desire to be rich fall into temptation and to a snare and to many sinless and hurtful desires that plunge men into ruins and destruction. For the love of money is the root of all evils. It is true, these cravings that some have wandered away from the faith and forced their heart with many fangs. According to Francis Bacon and English philosopher, statesman and writer said, money is a good steward but a bad master. Tinuod na ano nga kining kwarta ay hindi nga pinialan, no? Kasi a servant na to ni. Money is a good servant but a bad master. Although the above statement is true, yet many people run after money more than they run after time. Bisan tinuod nga kining maong panultihon tinuod, pero matingata mga kaigsoonan, nga daghan ang gihapong mga tao nga nag-after ni ining gitawag nga kwarta. Matod pa ni King Solomon wrote, he who loves money will not be satisfied with money. Kung kinsa ka tong mahigugmaon sa kwarta, dili gayod matagbaw sa kwarta. Nor he who loves wealth with his income, this also vanity. Kung kinsa gihapon ka tong mahigugmaon sa mga bahandi, og sa ganang mga yahang mga ginansya, kining tanan mga kakawaman. In these lessons, brothers and sisters in Christ, we shall highlight the following points. Number one, money, how should it be defined? And number two, reasons people run after money. Number three, results of loving too much money. Sa may mga resulta kung ang tao mahigugmaon sa salapi. Number four, action against the love of money. Unsa may atong pagabuhaton aron mahilikay ta niining pagkamahigugmaon sa kwarta. Una nga punto nga itong mag-aisutan mga kaigsoonan, money, how should it be defined? Number one, an accepted medium of exchange used to pay for goods, service, and debts within a given economic context. Usan siya ka kanang gitawag nga butang nga pwede nimong ibaylo, no? Aron makapalit ka og kanang mga goods, mga foods or whatsoever imo nga clothing, pwede mo na. Service, pwede ka magpatrabaho niya, tagaan nimo og kwarta. O pwede po nimo ni siyang ibayad sa imong mga utang. Number two, a standardized tolls that eliminates the inefficiencies of barter. In the old times, abasin karon na pamangihapon siguro sa mga bukid, mga kaigsoonan, ang atong nauso, kinikin gitawag ng mga barter. Na kay mga unsa diha, mga tinanom nimo, pwede mo niyong pabayloan. Bayloan ni Mugmano, ngay mga sardinas diha, pwede niyong pabayloan ni Mugdiha o bisan unsa. Kasi mga barter, pero karoon mga panahon na, sa diha nga naanan yung gitawag nga kwarta, ila na lang ning ibaligya ang imuhang mga unsay na admudiha aron makakwarta ka. Number 3, an asset that can be saved, stored, and retrieved while remaining usable in the future. Saan isya ka ng asset nimo? Parang naaibili. That can be saved. Pwede nimong isave nimo sa imong balay. Or pwede nimong ibangko. Or stored and retrieved while remaining usable in the future. Retaining its purchasing power over time. Ikaw pag nini mag-exon ang any verifiable item or record such as coins, paper notes, or digital balances accepted as payments for goods, services, and debt payments. No, nakakay mga kanang bililhon kayo ng mga item diha, or na ay mga record nimo such as coins or paper or notes or digital balances, no? Or mga panahuna uso naman ang mga GCash or unsa na mga kuan nimo diha, apps nimo nga pwedeng ibayad, basta nalay ibili. Pwede na kay OR o CR diha sa imuhang motor, pwede nimo ni siyang iprinda. No? Any verifiable item nga pwede nimo nga ibilin or ibaligya ang mga kaigsuunan. So, aduna lang may upat nga itong gisgutan ganina, ang kining unsay meaning ni ining kwarta. Ikaduha, reasons people run after money. Unsa maging mga rason? Ngano ang tao nga ganahan magyong kwarta? Una nini, kinigitawagan survival and needs. Money is required for survival. Tinood na. Nga kung wakay kwarta mga kaigsuunan, magliso juga. Labi na kung naaga diri sa syudad, if you live in the cities, where nga tananin mong mga lihok, it involves money. Di ni pareha sa probinsya nga, pwede rin kang mangahoy dito. Pwede rin kang mangita dito ka ng mga prutas, nga mga naay na nubo dito, makakaon ka. Pero dili sa syudad, kung dili ka mupuyo, without money, lisod yung kayo. Tananin mong mga lihok ta ng mga gusto, it involves money. No, pagkaonin mo, clothing and housing. No, labi na nga, nag-abang kag balay, wakay kag walingon ni mong yuta diri, pag-abang ka, involved yung money. Muna nga, kinahanglan bin siya nga naakay kwarta aron ka makasurvive o makapalit ka sa imuhang mga needs. Ikaduha, the reasons people run after money, security and stability. Provide safety net for unexpected events. No? Nakay ka nagitawag nga security and stability ka ng kuan yung ka ng stable na yung ka. Labi na nga maabot ni mo ning gitawag ang mga unexpected events. Di man takabaw mga kaigsuunan kung karon maayo pa nga itong lawas. Nga sa sunod nga mga adlaw, luya na imong lawas, nakikipamati. So kung wa kay kwarta, delikado kay ka, di ka ka ba doktor? Magka doktor man tuod ka, pero mapublima po dang imuhang mga tigbantay ni mo or imuhang asawa or imuhang mga anak yung ano man magkalisod yun na binakaroon panahon na maging suunan na portigil kaayong mahala sa mga palaliton. But if you have money, you feel security and stability. And number 3, freedom and autonomy. Money allows people to make choices. Not traveling, enjoying leisure, kinigitawag nga reducing stress. No, naakay ka ng gitawag nga freedom, kagawasan, or autonomy, ganang wagi makabuot ni mo. Basta naakay kwarta mga kaigsuunan. Pwede ka nga mamili lang kagasa ka mo, bakasyon. Travel ka dito sa kanang gitawag nga beach, labi na karang mga panahon na nga summer, portag yung inita. No, magpabugnaw ka, ato kas mga beaches, nga mga nindot, kayo. So, pwede ka naman ang mahimo if you have money. Ikaw pa at ngayon, kinigitawag ay status and respect. Kung naa kay daghang mga assets, daghang ka mga kwarta diha mga eksona, na imong status ni mo, nakasa, taas yun. And, also ang mga tao, mo respetar ni mo. As a measure of success and symbol of high status, which lead to increased respect. Okay, kung naa mga daghang kwarta, good. Pwede na ka nga magtukod o kanang itawag nga dindot nga balay. Nya, labi na ka ng mga silingan ni mo, magkakita nga tukod ka dindot kay nga balay. You can afford to build a big house. You earn respect from them. Kung akortahan, nintahanan ni, hindi basta-basta. Di tani gayagaan ni. Okay. Naapay sa kenang yan, dindot kayo. So, ang imong status kay nabuhi, taas ang imong status, o you earn respect. Ikalima nini mga kaigsuunan, the purpose and accomplishment. Give a sense of accomplishment, success, and personal purpose. Taghanag ang mga accomplishment, hinaan naman kay kwarta. Complace ka sa kanang gitawag nimo nga pag-eskwela o kahuman kag eskwela. Wala, di ko na to ikakuan nga ang uban nga bisan to dugay kwarta. Mag working student sila, no, para gid maka human o maka accomplish. Pero kung naagi kwarta, ada mas dali. No? Di ka magalisod-lisod, tingnan naman. Pagkabayad man kadayon sa kanang mga tuition fee nimo. Pwede ka mag-ilis-ilis o kurso. So, yun na lang makigsuna na doon ay purpose and accomplishment. Ikatulo nga punto nga atong pag-ahisgutan mga kaigsuna. Results of loving too much money. Kung sa may mga resulta sa mga tao nga mahigugmaon sa kwarta. Number one, people fall into temptation and a snare. Sa diha nga nagmahigugmaon ka sa kwarta, kung sa mahitabo ni mo, you will fall into temptation and a snare. A process of being lured by desires into destructive traps and ruin one's spiritual or moral life. According to 1 Timothy 6 verse 9, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many endless and hurtful desire that plunges men into ruin and destruction. Tinood na. Okay, naiuban ka ron nga kung ganahan yun sila o ganang maadunahan, pwede ang uban, manikas na lang. Ang uban, mangawat, or mabuhat sa mga dili maayong mga butang aron sila makamaton o kwarta. Muna nga, you are fall into temptation. You are fall into the traps of the devil. because of your desire to have money, to become rich. Even though na ay mga tao karon nga bisan pa they are very rich, but still they are very covetous, mga hakog, they are greedy. Ang uban mauukaw lang yapon og kwarta, mangawat lang yapon og kwarta because of the love of money, because of the greediness of their heart, and they fall into temptation and snare. Og wala ang imuhang espirituhanon nga bahin, kalimot na noong ka nga aduna pa kay mas labaw nga gikinahanglan nga naa ang Dios nga mao'y tag-iya sa tanang mga butang. It signifies the losing control, no? Getting caught into destructive habits or choosing financial gain over integrity and leading to severe consequences. Tinuod na makigsunan. Wala na gigay. Imbis nga ikaw mo imo control sa kwarta, ikaw naman o i-control sa kwarta. Tungod sa imuhang tinguha nga masapian o tinguha ni mo nga madatog sa mo. Wala na noon. You are loss of control. Choosing financial gain over integrity and leading to severe consequences. Tinood na gani ang example nini magigsunan katong the prodigal son. According to Luke 15:11 up to 32. Nga tong usa ka anak nga he desires, no, to give his share, no, he get his share with his father. Unsa diha nga nakuha na niya ang iyang share, unsa may nahitabo niya mga gisuonan, iyang giwaldas, no, giusik-usika niya ang iyang bahay nga nakuha sa iyang amahan. He lived in a luxurious life. But after mahurot ang iyang kwarta, awa na. Mao na yung itawag nga na yung mga consequences. Kaya ano, napobre naman ka. Tungod na yung itawag nga pagka mahigugmaon sa kwarta. So, digin mayo nga too much kita nga mahigugman ining kwarta. Many follies, no? Heartful lust, destruction of being trapped by irrational and intense desire, greedy for sort of wealth, causing ruin to one's moral and spiritual life. Sama sinitabo sa prodigal son, mga kaigsoonan, nga ang iyahang salapi giwaldas, unya ang iyahang espirituhanon nga bahin, no? Nahilayo na pud siya sa Ginoo. Kay kun imo hag yung pasumba ning gitawag nga pagigugma sa kwarta, di na ka makunahunag ampo, di na ka makunahunag adto simbahan, kay nga naman ang imo munahunag adto na lang sa mga kalingawan. You have a lot of money. All you want, no, can be fulfilled because you have a lot of money. But one thing you miss. There is God, no, nga nanginahanglan tag Dios mga kaigsoonan. Foolish because they are unwise and wistful, heartful because they lead to physical and spiritual destruction. So nahimo ka ang kanang gitawag nga foolish, no, buang-buang. Nabuang na ka. Di na ka mapanahon na you are unwise. Yung naman, wala ang yung imbis kay ikaw maoy mo dominar sa kanyang gitawag ng kwarta, ikaw na may gidominar noon. All your desires, kwarta, mga pleasure in this world. Mahimo na noong mga desisyon ni mo dili maayo. Og muhatod ngadto sa kanang gitawag nga dili maayo nga mga binuhatan. Create a spiritual conflict. Wala. Ang imong pagpangalagad sa atong Diyos. Nawa na. Leading to a departure from Christian teachings and trust in God. Nahilayo na ka diha sa pagpangalagad o ang imuhang ka ng gitawag nga pagtuo sa Diyos, mga kaigsuunan. Mga anakay ka ng gitawag nga abuampo, di nagkakabaw mo simba. Tingnan naman, giuna ni mo ang mga butang, diris ibabaw si kalibutan. The Bible equates covetousness with idolatry because it replaces God with trust of money. Akini pong kanang gitawag nga pagkahakog nga to, no? Or greedy na kay ka sa kwarta, no? Maunay ang equivalent nini kanang gitawag nga covetousness. According to Colossians 3 verse 5, for to it, therefore, what is earthly in you? Immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. No, kinigitawag nga pagkahakog mga kaigsuunan, o too much love of money, ang equivalent ni Samara, nga nagsimba ka, o Diyos, Diyos. So, delikado yun ang kinigitawag na too much love of money. When a person craves riches, kung ang tao ganahan yun siya nga madato, he often twists the teachings of Christ to justify a materialistic lifestyle. No? Naayuman. No? Nga nadungga na to nga mga preacher, no, nga maayo muwali sa pulong sa Diyos, but when the craves riches, the craves money, they often twist the teachings of Christ. Muna ipinagalisod kay mahimo na nonimo nga dili isulti ang kamatuoran to justify a materialistic lifestyle. Naiuban karon mga kaigsuunan nga mibiya. No, mibiya na diha sa matuod nga iglesia nga gitukod sa Dios, which is the Church of Christ, ug gibalhin na sa uban. Ingon naman, dako mag-offer dito. No, gibayaran man sila og dako, no? And the twist the teachings of Christ. Desire to get rich can build people to spiritual reality. Tanoon na. No? Nahitabo ni karong mga panahon na karon mga kaigsuunan. Dili lang kay sa unang panahon, kundi karong usab. No? Sa unang panahon, unsa may nahitabo ni Judas mga kaigsuunan, Judas Iscariot. No? He sealed our Lord Jesus Christ in 30 silver of coins because of his desire nga naa siya'y kwarta. Pwede din mo nang ibaylo ang atong Diyos, mga kaigsuunan. Because of kanang gitawag ng money, because the love of money, you can seal your own a Christ. Ang imuhang Diyos, imuhang ibaylo. Sama ni Judas Iscariote. Nga nagkuyog-kuyog siya sa mga katuigan, naminaw siya sa mga titsing sa atong Diyos, mga kaigsuunan. Naa siya kanunay sa kiliran sa atong Ginoo. He always on the side of our Lord Jesus Christ and hear the teachings and hear the words of God. But suddenly, what happened? He betrayed our Lord Jesus Christ. He sealed our Lord Jesus Christ with 30 silver of coins. No? Ingon niini ang kining gitawag nga pagka-powerful nining the love of money. Covetous verse themselves with sorrows. Kining gitawag nga pagkahakog mo'y mo resulta na noon sa daghang mga kagulanan. Kinigitawag nga fame is broke upon oneself truth.

0: Unsa pa? Ang gitawag nga anxiety, mga kabalaka, broken relationship, fear of loss, ano na nakay kahadlok nga mahurot ang imuhang kwarta di or whatsoever, an spiritual emptiness. Wala na. Mao ni resulta sa kanang gitawag ni mga covetousness o pagkahakog o too much love of money. Muna nga, the love of money, not money itself, is identified at as the root of all evils. Dili ang kwarta, kundili ang paghigugma sa kwarta. Maoy kanang gitawag nga the root of all kinds of evil. Ikatulo nga, o ikaupat nga itong mag-aisigutan, mga kaigsiunan, what are the action against the love of money? Number one, kiningitawag nga generosity. Practice generosity. So kiningitawag nga pagkamanggihatagon. Giving is the primary antidote to greed. It reduces money's power over your own life. Atong kanang gitawag nga praktison, mga kaigsuunan, ang kanang gitawag nga pagkamanggihatagon, being so generous, is the primary antidote to greed. Mauni usa ka tambal aron dili ka mahimong hakog ang kining gitawag nga pagkamanggihatagon. Ibindo lang ko kanang sa mga simple kayo nga mga panghitabo. Labi na kanang sahay, mga unta, no? If you eat in public places where many vigors ask for some food, so why not nga dili nimo sila tagaan? Kung naa kayo extra money, imo ni silang tagaan o kwarta. Pili o lapunin mo na mga kanagyong nanginahanglan. Yun kaya wapi uban diha nga pamutang na nila ng mga makililimos mo niya yung paghuman, kubrahon mo dahil sa kanang uban. No, naingon yan na nga piliyon po na to. Ang katulad yung tinuray nga makililimos mga kaigsuunan. Himo kang generous kung nakaidagang mga extra ni mo diha. Ano di man mo na pwede nga ihatag? Ikaduha, pinigitawag nga kuan, kining sa generosity, kining systemized giving. Make generosity a planned part of our budget. Himuuna to nga kining pagkamanggihatagon, part na po ni sa ato ang budget na to. Ato kuno tanawon diri sa let us read in 1 Corinthians chapter 16. Verse 1 ato 2. According to the Bible, now concerning the contribution for the saints, as I directed to the churches of Galatia, so ye also are to do. On the first day of the week, as of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that contributions need not to be made when I come. So naay ka na imo nang gi-systematize ang kanagitawag nga giving, mga kaigsuunan. Before the first day of the week, you plan. Imo na nang giplano daan kung pila imong ihatag diha sa sold sa iglesia. So giplano na nang daanin mo ang kanagitawag nga imong paghatag, no? Systemized giving, no? Ang imong pagka-generous ngadto sa atong Diyos, mga kaigsuunan, giplano na nang daan. So napailain kinigitawag nga cultivate contentment. Naay kanagitawag nga makontento ka. Be satisfied with essentials like food or clothing. bitter than luxury. In 1 Timothy chapter 6 verse 7, according to the Bible, for we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we shall be content. Kung naa kanining mga pagkaon, naa kay mga clothing ni mo diha, kinahanglan makontento ka. Rather than kanang gitawag nga mangita kang pagpuyo ng mga luxurious kaysa pag abot na to din sa kalibutan, mga kaigsuunan. Gidala diri naked gyuda sa pag-anhi, for we brought nothing into this world. No, wagit pag-anhi na to diri, wagit nagahubo gyuda, mga kaigsuunan. Napailahin ka na gitawag nga stop comparing finances. No, discontentment often stems from comparing your position with others. No, ingon na nasad ang uban nga imo mga silingan, makita nimo nga may asinso na nya, i-compare na nimo ang imo kung kinahanglan mo asinso po ko. No, di na pwede, di na maayo. E mo na hinungda noon nga bubuhat na noon kag dili maayong mga butang tungod kay may compare man ka sa imong kabulingon ngadto sa uban. Sa pamayalain na itong buhaton, kining gitawag nga intentional deprivation, choose to live with less to prove that happiness is not dependent on material position. Nung atong kanang, ang atong pagkinabuhi, dili ta magkinabuhi nga kanang gitawag nga luxurious. So, naay ka nang gitawag nga intentional deprivation. Ug unsay na adi ha, matagbaw, makontento na lang ta. Di kay ang imong unahuna, puro na lang ka na mga luxurious giving, luxurious living. No? So, ingon yan na, mga happiness is not dependent on material position. Napailayan mga gigsoan kining change financial habits. Ano sa mani? Set a budget that priorities saving and giving, not just consumption. So, ang atong mga budget, no, set a budget that priorities savings. Atong mga priorities. Sa may mga priorities na to, yung food, shelter, clothing, nahapay ka ng iskulahan, no? Kinahanglan masad ni. So, morginay ka ng isit na to ang atong mga unahuna niya na magkaigsunan. No? Dili lang tayong nga mo unahuna at ang mga dagkong mga butang niya na. No? So, ang atong mindset niya na, so, ang mga priorities rin yun. No? Eliminate Dave. No? Dili tamang utang o daghan. Kaya mo po na hinungdan niya nga magkalisod-lisod ta. Kaya naman, dagha naman tag-utang. O or kanang dagha na kag-utang, maninguha na ka makabayan. Noon niya, mga resulta na noon nga mabuhat kag dili mayo kinaputos naman ka sa utang. No? So, napay ka nang kitawag nga avoid get rich, get quick schemes, no? Gambling, lotteries, no? High risk investments. No? Ang uban ini, imbis kay Kristohan nun, utaya na lagi ng ugloto. Karo, aron maninguha nga o matsambahan di ay, madato. No? So, dili ingon yan na mga kaigsuunan. Tingnan naman,
1: as a Christian, mahimo tang kontento sa mga butang nga ihatag sa Dios kanato. And another, adjust your spiritual focus. Shift from owner to steward. According to 1 Corinthians 4:1 after 2, kitang tanan nahimo ra tang pinialan sa atong Dios. Kung unsa may atong naangkon diri sa ibabaw sa kalibutan, dili na ato kun dili nahimo lang tang mga steward. Mao na nga as a steward, yan, igbalik ko niya sa atong labahong makagahom, makaplagan ta niya nga faithful sa mga butang nga iyahang giintras nga rika nato. So kinahanglan mga kaigsoonan nga dili lamang kay ang atong unahona mapukos ta sa mga butang diri sa ibabaw sa kalibutan, focus on the earthly position in this world, but rather unahon po na to ang Ginoo. Matod ba diya sa Matthew 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Unahon na to, pagpangita ang gingharian o pagkamatarong o ang tanang mga butang igadugang raon niya sa atong labaong makagagahon. Kung giunan na to ang Diyos, mga kaigsuunan, no? Ma-feel na to ang kanang gitawag na contentment. Dili na to hunahunaon nga nanginahanglan yung tao kwarta, kundi li atong ibutang sa atong hunahuna nga kanunay nanginahanglan pa o Diyos. O sa conclusion ng atong maong pagtuon, mga kaigsoonan, kining the love of money, adunay tambag si Apostol Pablo diri sa 1 Timothy 6 chapter 17 after 19. As for the rich in this world, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on uncertain riches, but on God who richly furnishes with us everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good deeds, liberal and generous, thus laying up for themselves a good foundation for the future, so that they may take hold of the life which is life indeed. Ang kinindi ay pagbuhat na to ang matarong. Kinig paghatag na to ang mga kaisunan mauni o sa kapagi nga nagtigom tagbahandi dito sa langit. So, dili lang takot to mga kaigsoonan, and we hope nga sa tanan nga nagadungog, and those who hear these words of God, ang pulong sa Diyos nag-aingon nga dili ta kinahanglan nga magmahigugmaon sa salapi. For the love of money is the root of all evil. That's all for this day, and thank you everybody.
2: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Randy Igniters, in his program, in his Bible study, Igniters, special Bible study here on Ignite Radio. It's well, very well, remind, untouchable lesson, Igniters. And that we need to know, Igniters, that the love of money is the root of evil. feel it matters. This is what happened today, matters. People today are so busy in regards about money. People today are so busy in their in pursuing the worldly desires. In our worldly desire, in the our fleshly desires. Just think of it, Igniters. The more that we have, the more also we lose it. Just think of it, Igniters. That's why properly handling in regards for that matters. Use it for in a right way matters. And you know that it matters. That's a money is a blessing. Yeah, you know that it's a blessing, but use it in a right way. So, amen to that wonderful lesson that we need to learn on it. So, don't forget, Igniters, coming up next in about 5 minutes, Igniters, we have Brother Jerry in his program, Late Harvest, yes. The Late Harvest with Brother Jerry coming up next, Igniters, from Negros Occidental. So this is the one quick song, Igniters, and this song is okay, The Lamb of God. Remember, Igniters, Jesus is the perfect Lamb of God. So, think of waiting matters.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, guys, so time check now is exactly 5:02 in the afternoon here on Ignite Cebu Studio. And ito pa rin ang iyong lingkod, Brother Lazar, no? At your service here on Ignite Cebu programming. Yes, Igniters, and this bottom of an hour, Igniters, we have the late harvest with Brother Jerry from Negros Occidental. So it's so good to have Brother Jerry, Igniters, as he continue, Igniters, to share God's word in his slot time, Igniters. And you know, Igniters, Brother Jerry is so really fired up, Igniters, in regards for doing God's work in through this ministry, Ignite Radio. Yeah. So shout out to all of you Igniters, wherever you are right now, listening here on Ignite Radio. And shout out to Brother Jerry, who's now set go in his program. Brother Jerry, have blessed time.
2: Hello everyone, and to all Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Good morning po, good afternoon, and good evening to all, regardless wherever you are. Welcome po kayong lahat dito po sa aking program, So The Late Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. Okay, so pasalamat po tayo muna sa ating Panginoon. Ang siyang nagbibigay sa atin po ng karagdagang buhay, at tayo po ay patuloy po na gumagalaw dito sa mumundong ating ginagalawan, at binigyan niya tayo ng pagkakataon na patuloy na makapaglilingkod po sa kanya at magawa natin ang mga bagay na gawin natin sa ating buhay. So salamat po sa lahat po ng mga tao na sumusubaybay o sumusuporta po sa programang ito, The Late Harvest. Ito po ay laking tulong po sa atin at sa buong mundo na mapalaganap natin ang magandang balita mula po kay Kristo sa pamagitan nito. At pasalamat po tayo sa mga panauhin na bumubuo ng station na ito, Ignite Radio Broadcast Cebu. Una po sa ating kapatid, si Brother Kirk Pangki, mula po sa Solid Church of Christ sa Colombia. At sa host natin dito, magandang hapon sa iyo, Brother Elizar Arcelia. Nawa po ang Diyos ay magbibigay sa atin ng malulusog na pangangatawan at lakas upang magawa natin ang ating mga gawain sa ating buhay, at lalo na po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Okay, so salamat din po sa mga lahat ng sumusubaybay, yung mga kapatid natin dyan sa Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, na patuloy at walang sawang sumusuporta, sumusubaybay, nag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Na sa ganun, ang salita ng ating Panginoon ang siyang gabay sa ating pamumuhay hanggang wakas. So sabi po ng banal na kasulatan na hindi naman tayo mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita po ng ating Panginoon na siyang lumalabas po sa kanyang mga bibig. So, meaning, hindi lang po nangangailangan yung ating katawan ng pagkain na material, diba? Yung pagkain na physical, kasi po tayo ay hindi lamang po physical, tayo pa ay binubuo ng katawan, kaluluwa, physical at kaluluwa, diba? Na nangangailangan din ng pagkain. Kung ating physical nangangailangan ng pagkain, ng mga nutritious foods, so in the same way, so yung ating kaluluwa kailangan din po, no? Kasi po hindi tayo nabubuhay dun po sa physical, nabubuhay din tayo sa spiritual. So ang kaibahan lang po, mahal kong kapatid kay Kristo, ang ating physical po ay just temporary, no? But ang ating kaluluwa ang siyang nabubuhay na walang hanggan. At tandaan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na yung ginagawa ng ating physical, ang mananagot lahat ay ang ating kaluluwa. Okay. So, dumako na po tayo ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa ating paksa, okay, na ating tatalakayin. Okay, ngayong hapon po. So, walang iba po itong ating tatalakayin ay isang napakalagang bagay na dapat nating mapag-aralan ngayong hapon. Lalo na po sa ating kapanahonan ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo. Yung paksa, ito po ay nagsasabing, sino ba yung tunay na Kristiyano? Kasi po kung ating titingnan, kung hindi natin pag-aralan yung banal na kasulatan, lahat ng mga tao umaangkin na sila po ay Kristiyano. Lahat ng mga religious group na nandito po sa mundo, di ba? Kinikilala din nila ang kanilang sarili, ang kanilang relihiyon, na sila pa ay tunay na Kristiyano, di ba? So isipin po natin sa napakaraming mga relihiyon dito po sa mundo. Alam naman po natin na according to the Bible na yung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus ay isa lamang po. Di ba? So ito po ay nagbibigay kalituhan doon sa tao na sa napakaraming mga iglesia, alin ba yung tama? Sino ba yung tunay na Kristiyano according to the Bible, di ba? So kaya nga atin ngayong pag-aralan at sundan po ninyo upang mapag-aralan natin, ito po ay kasagutan mula po mismo sa banal na kasulatan. So hindi tayo makikinig, hindi tayo maniniwala sa mga sabi-sabi lamang po na ako ang tunay na Kristiyano, sabi po doon sa iba. Kami din po ang tunay na Kristiyano. Kami po ang tunay na mga anak ng Diyos, no? So, alam naman po natin, mahal kong kapatid, na ang mundo po ay puno ng kalituhan. Malilito ka talaga. 'Di ba? Pag hindi mo mapag-aralan ang banal na kasulatan, kung ano po yung itinuturo at ano po ba ang ginawa ng isang tao para mapapatunayan na siya po ay tunay na Kristiyano, so malilito ka talaga. Kaya nga puntahan natin ang banal na kasulatan. Okay? So, sabi dito sa banal na kasulatan, basahin natin yung talata na dyan natin pinagkuhaan ng pundasyon ng ating pag-aral. Sabi dito, dun po sa Juan chapter 8, let me repeat, John chapter 8 verse 31, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya doon sa mga naniniwala po sa kanya. Sabi niya, kung ating babasahin, so latag ko muna yung talata doon po sa chapter 8 at basahin natin yung 31. Ganito pong nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi ni Kristo mismo, ha, nung siya pa ay nandito sa lupa, nung siya ay nangangaral dito po sa lupa, ganito ang kanyang sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo, batay po sa talatang ibinigay po natin. Sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. So, alagad means disciple, di ba? Followers of Jesus, and also what we call Christians, mga kong kapatid kay Kristo. Di ba? Yung sabi po ng ating Panginoong Hesus dito na alagad, so ito po ay nangangahulugan sa ibang salit-saling salita, sinabi dito na mga followers, no, di ba? Mga anak ng Diyos o mga followers, o masasabi na natin sa usual na ginagamit natin yung Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? So, ang sabi ng ating Panginoon na kung tayo po ay nananatili doon po sa kanyang salita, di ba? At tayo po ay nagsisipanatili doon po sa kanyang salita, magkagayoy tayo ay tunay na Kristiyano. Kaya nga, upang mapapatunayan natin yung ating sarili na tayo po ay tawaging Kristiyano, papatunayan natin sa pamagitan po ng kanyang salita. Okay? So, may mga tao na nagsasabi na importante daw ang iglesia. Yes. At mayroon din nagsasabi na hindi naman importante yung iglesia kasi wala naman daw wala naman daw relasyon doon po sa kaligtasan. May mga nagtuturo ng ganon. But ang ating bigyang pansin, yung mga tao na nagsasabi na importante daw ang iglesia. Diba? Importante daw ang iglesia, pero hindi naman sila gumagawa sa mga gawain doon po sa iglesia. Yun po ang kaibahan, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? At ate pong pag-aralan. No? At may mga tao din na nagsasabi na inuuna nila ang Diyos. O prioridad nila ang Diyos. Pero hindi naman sila nagsamba. Hindi naman sila umaatin ng mga D-group. Hindi naman sila umaatin ng mga Bible studies. Mga activities po ng church upang ikalalago. Diba? Doon sa buhay nating Kristiyano. Hindi mo naman sila makita. Pero sabi nila mga kapatid, na prioridad nila daw ang Diyos. No? At mayroong mga membro ng iglesia. Ito ha. Tingnan po natin ha. Ito po yung membro mismo ng iglesia. Iglesia ng Diyos, 'di ba? Na gusto nila na mayroong kaalaman doon po sa salita ng ating Panginoong Hesus, pero hindi, wala naman silang panahong magbasa. Wala naman silang panahong magbasa doon po sa salita ng Diyos, 'di ba? Kasi kung makikita natin ang tao dito po sa mundo, lalo hindi lang po yung mga tao doon sa labas, 'di ba? Lalo na mga tao doon sa loob ng iglesia, 'di ba? Masasaksihan mo na mas mayroon silang panahon sa cellphone, ginugoogle nila yung kanilang panahon doon po sa cellphone kaysa pag-aaral ng salita ng Diyos, 'di ba? Yun ang diferensya, mahal kong kapatid kay Kristo. May mga taong ganun. At mga membro mismo ng iglesia ng Diyos, 'di ba? Na sabi nila, gusto kong malaman kung anong buhay ng ating Panginoon. Diba? Gusto kong malaman ang Diyos. Gusto ko makilala ang Diyos. Gusto nila, pero wala naman silang panahon para gawin yun. Upang magkaroon sila ng kaalaman mula po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Diba? So, this afternoon, mahal kong kapatid kay Kristo, so, ilagay natin, no? Isintro natin yung ating sarili. Diba? Doon po sa isang katanungan, tunay ba akong Kristiyano? Tanungin natin yung ating sarili. Tanungin mismo natin yung ating sarili kung tunay ka ba na Kristiyano? Hindi ibig sabihin na ikaw ay membro ng Church of Christ, tunay ka na Kristiyano. Diba? Kasi po napakaraming piki na Kristiyan. Diba? Yun ang ating dapat mauunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi sapat na ikaw po ay nasa iglesia, o baka ikaw ay nasa iglesia, pero hindi naman ikaw totoo na membro ng iglesia, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, tingnan po natin, no, sa unang punto na dapat nating pag-aralan, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi dito, may mga tao dito sa Biblia, no, sa banal na kasulatan, na nagsasabi, pero hindi gumagawa. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Pag-aralan po natin mga taong ito, na nagsasabi pero hindi naman nila ginagawa. Una, yung mga Pariseo at saka mga Saduceo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po sila yung mga grupo ng mga religion, no? So panahon po ng ating Panginoong Hesus Kristo na napakagandang magsalita, 'di ba? Napakahusay magsalita, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero ang problema, hindi naman natin makikita sa gawa. Basahin po natin dito po sa Matthew, okay? So, pakibukas yung mga aklat dun po sa Matthew, chapter 3, verse 7 to 9. Ganito po ang mababasa natin, mahal kong kapatid. Sabi niya, datapuat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo na nagsipagparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Kayo'y ngay mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi, at huwag kayong mga isip na magsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Okay? So, tingnan po natin yung mga Pariseo at mga Saduceo, mga mahal kong kapatid. Diba? gusto nilang magpabautismo, di ba? Sinabi nila na sila po yung nagsisisi kasi po, ang pagpabautismo dati sa panahon ni Kristo, ito pa yung pagsisisi ng kasalanan. Diba? So, anong sabi po ni Juan? Diba? Sabi niya, kayo yung mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi doon po sa verse 8. Ibig sabihin, hindi man makita ni Apostol Juan sa kanilang mga gawa na sila po yung nagsisisi. Nagsasalita sila na sila yung nagsisisi pero hindi naman nila pinapatunayan sa kanilang mga ginagawa. Karamihan nangyayari din mismo sa ating mga kapatiran, di ba? Na mayroong mga sumusunod sa Diyos. Mayroong nakikinig doon po sa salita ng ating Panginoon. At sa kasalukuyan siya po ay naniniwala, nagsisisi, di ba? Inihayag ang kanyang pananampalataya sa nagpabautismo. Pero nung siya po ay nabautismuhan, nagsasamba naman. Sa kasalukuyan, nakikita natin unti-unting bumabalik yung dati, mga kong kapatid. Diba? Napakalungkot isipin. Diba? Na sila po'y naniniwala, sila po'y nagsisisi, pero hindi naman natin makikita sa gawa. Ibig sabihin, walang changes yung mga sinasabi nila salungat dun po sa kanilang mga ginagawa. Diba? Siya pa rito, mahal kong kapatid kay Kristo, no? Yung mga skriba. Sino ba yung mga skriba? Yung mga expert po doon po sa law of Moses. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Bit-bit nila yung malalaking mga banal na kasulatan. Diba? Mga law of Moses ang bit-bit nila. Alam nila ang law. Pero hindi naman nila magawa, mahal kong kapatid kay Kristo. Yung mga sinasabi nila, yung mga itinuturo nila, hindi nila magagawa. Diba? Sabi dito doon po sa Mateo, chapter 23, verse 1-3, anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Nang magkagayoy, nagsasalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad. Ito itinuro ni Panginoong Hesus Kristo doon po sa karamihang mga tao. At mismo sa kanyang mga alagad na panay ang sunod po sa kanya. Na nagsasabi, nagsisiupo ang mga iskriba, di lang po iskriba, lalo na po yung mga pariseo, sa luklukan ni Moses. Lahat nga ng mga bagay na sa inyong kanilang ipag-uutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi naman nila ginagawa. Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristong, mga taong ito. Yung mga iskriba, ba? Bit-bit nila yung malalaking mga scroll patungkol po doon po sa law of Moses. Alam nila ang law. Diba? Expert sila sa law. Pero makikita natin, napakasarap at napakaganda yung mga sinasabi nila. Pero hindi naman natin makikita sa gawa. Ano bang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo doon po sa mga karamihan? At ito po yung magiging aral po sa atin ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo. Na sabi niya, gawin ninyo kung ano ang kanilang mga sinasabi, pero hindi nyo sundin kung ano ang ilang mga ginagawa. Kasi po, yung mga sinasabi nila, salungat dun po sa kanilang mga ginagawa. Yung magsasabi na, hindi ka magnakaw, pero nagnanakaw din sila. Diba? Lalo na po sa mga leader ng mga iglesia, ang galing magturo. Diba? Na ang kanilang mga turo, sa akala mo ay, upang gabayan ka patungong langit, pero sa katunayan, inilalaglag ka, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Ang kanilang ang ilang pangangaral dun po sa kanilang pansariling kapakanan. Kanilang sariling interes. Pinagkakitaan nila ang iglesia, diba? Ginagamit yung mga membro ng iglesia, pero hindi nila makikita, diba? Sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga, kailangan natin sa kung ano ang ating mga ginagawa, makikita din sa ating salita. At kung ano po ang ating sinasalita, kailangan makikita natin sa gawa. Isa pa rito, mahal kong kapatid kay Kristo, na mga Bible character na makikita natin, no? Na sila po ay nagsasabi pero hindi makikita sa gawa. Hindi nakaligtas rito, mahal kong kapatid, si Apostol Pedro. Diba? So, hindi pa siya apostol dito. Si Apostol Pedro, makikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na siya po ay nagsasalita, ha, di ba? Tingnan po natin, pero hindi niya nagawa. Nangako, pero hindi naman niya magawa. Yung kanyang salita salungat sa kanyang ginagawa. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa Matthew chapter 26 verse 31, 33 to 35. Tingnan po natin, mahal kong kapatid, ano po ba ang nangyayari doon kay Apostol Pedro? No? Na si Apostol Pedro, isa din po siya sa mga taong nagsasalita pero hindi gumagawa. Basahin po natin doon po sa 31. Ganito pong ating mababasa. Sabi niya, nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, kayong lahat ay mga daramdam. Okay? Anong sabi dito? Na kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat pagkabangon ko ay mauna ako sa Galilea sa inyo. Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay nangagdaramdam sa iyo, ako kailan may hindi ako magdaramdam? Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan ang sinabi ko sa iyo, na sa gabing ito bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, tingnan po ninyo mahal kong kapatid kay Kristo. Highlight this part. Kahimat ako'y mamatay na kasama mo, di ba? Ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alaga. Di ba? So, mismo si Apostol Pedro nangunguna na nagsasabi, nangako sa harapan ng Panginoong Heso Kristo na kahit pa ako'y mamatay. Di ba? Na kahit po ako'y mamatay kasama mo. Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, tandaan po ninyong sinabi ni Apostol Pedro, nangako mismo sa tumaga sa harapan ng ating Panginoong Hesus na ako'y kahit mamatay na kasama mo ay hindi kita ipagkakaila. Okay, so tingnan po natin doon po sa chapter, okay, tingnan po natin doon po sa chapter 75. Okay? Ano pong nangyayari? Oh, dito ating pong umpisahan doon po sa 71. Sabi niya, at paglabas niya sa portico ay nakita siya ng ibang alila at sinabi siya nangangaroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus sa Nazaret. At muling kumakailang may sumpa, hindi ako nakakilala ang tao. At pagkaroon ng sandali ay nagsilapit ang nangangagtayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ng ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakilala ka ng iyong pananalita. Nang magkagayon, nagsimula siyang nangungayaw at nanumpa. Hindi ko nakikilala ang tao at pagdakay tumilaok ang manok. At sa 75 ang sabi niya, at naaalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok ay ikakaila mo akong makaitlo. At siya ay lumalabas at nananangis na mainam. Tingnan po ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo. Di ba? Si Apostol Pedro mismo, alagad ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Araw-araw sumusunod, sumasama sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pero siya po ay isa rin sa isang tao na nagsasabi pero hindi naman nagsasalita, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga hanggang sa ngayon ramdam natin yung mga klaseng tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Lalo na po doon po sa mga membro sa iglesia na nagsasabi na kilala ko ang Diyos. Diba? Na nagsasabi na mahal ko ang Diyos. Pero hindi naman makikita sa gawa. Kaya nga, si Apostol Santiago po ay nagbigay sa atin ng paalala na ang sabi niya dito doon po sa Santiago chapter 2 verse 18, mahal kong kapatid kay Kristo. Dapat po nating pag-aralan at magiging sa atin ang sinabi po ni Apostol Santiago doon po sa chapter 2, okay, verse 18. Anong sabi ni Apostol Santiago? Turo po niya sa atin, oo, sabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, hiwalay sa mga gawa. At sa ako, sa pamagitan ng aking mga gawa, ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Napakalungkot isipin, mahal kong kapatid kay Kristo, napakaraming mga tao ngayon na nagsasabi sila na nampalataya sila sa Diyos. Pero hindi naman natin makikita sa gawa, mahal kong kapatid. Diba? Kaya nga, sana naman, sa pamagitan ng pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay, diba? Tayo po ay maturuan. Diba? At ma-change natin yung ating attitude. Diba? Na puro tayo salita, hindi naman tayo gumagawa. Okay? Sa pagpatuloy, mahal kong kapatid kay Kristo, another one na matutunan natin dito, ang tunay na ebidensya upang mapatunayan natin na tayo ay Kristiyano, kailangan natin gawin kung ano ang ating mga sinasabi. Anong sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo? Di ba? Sabi niya dito, mga anak, no? Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 18, ano po ang sinabi ni Apostol Juan? Di ba? Okay? So tingnan po natin yung nakasulat doon po sa sa 1 John chapter 1 verse 3 chapter 3 verse 3. Okay, sa 18. Ano pong sinabi niya, mahal kong kapatid kay Kristo? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsisiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ano pong sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, mahal kong kapatid? Mula po sa sulat ni Apostol Juan, ito po ay nagsasabi sa atin na mga anak, huwag tayo magsiibig na magsasalita lamang. Tila ay gawin natin kung ano po yung ating mga sinasabi, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi po ng 1 John chapter John chapter 14 verse 15, anong sabi? If you love me, keep his commandment. Diba? Kung tunay tayo nagsisiibig sa Diyos, kailangan nating gawin kung ano po yung mga isinugo na sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon mismo ay nagsugo sa atin doon po sa Mark chapter 12 verse 30. Anong sabi ni Panginoong Hesus? Turo niya sa atin na love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength. Yun ang pag-ibig na itinuro po sa atin ng ating Panginoon, na ibigin natin ang Diyos. At ito po ay sinabi mismo ni Juan doon po sa kanyang aklat, doon po sa John chapter 14 verse 15, na kung iniibig ninyo ang Diyos, gawin ninyo ang kanyang mga inuutos. Di ba? So, ibig sabihin, huwag lang tayo sa salita. Kailangan ipapakita natin sa gawa. Okay? And then, ang sabi pag dito, mahal kong kapatid, maraming mga tao nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Pero hindi mo naman mapapatunayan doon po sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo doon po kay Tito, di ba? Sinulatan ni Apostol Pablo si Tito, at ito po ang sinabi niya sa Tito chapter 1 verse 16. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga tao, di ba? Na nagsasalita pero hindi naman mapapatunayan sa gawa. Kaya nga sinabi niya dito, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nilang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Tingnan ninyo, mahal kong kapatid kay Kristo, na sinabi mismo na Apostol Pablo, doon po sa kanilang kapanahunan, ramdam nila na okay, nararanasan din nila na mayroong mga tao doon na sabi, nagsasabi pero hindi naman gumagawa. At hanggang sa ngayon, di ba? Ramdam po natin na may mga tao na nagsasalita pero hindi nila mapapatunayan sa gawa. At ang sabi po na 1 John chapter 2 verse 4, ano po ang sabi mismo ulit ni Juan, mahal kong kapatid kay Kristo? Ang sabi niya dito doon po sa 1 John chapter 2 verse 4. Okay, sabi niya, ang nagsasabing nakikilala nila ang Diyos at hindi tumutupad sa kanyang mga utos, mga sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Diba? Ito ang tawag po sa mga tao na nagsasalita na mahal nila ang Diyos, nakikilala nila ang Diyos, pero hindi naman sila gumagawa ng kalooban ng Diyos. Diba? Napakaraming mga tao na nagsabi, ay, kilala ko ang Diyos. Iisa lang ang ating Diyos. Iisa lang ang ating Diyos na pinapaniwalaan. Yes! Iisa ang Diyos na ating pinapaniwalaan. Pero ano ba yung what is your attitude? No? Your God. Ano ba yung ginagawa mo sa iyong Panginoon? Ako, sa kung ano ang aking sinasabi, yun ang aking ginagawa. Pag iniibig ko ang Diyos, oh, tinutupad ko ang kanyang mga utos, malkong kapatid kay Kristo. At ito po, malkong kapatid kay Kristo, ang magpapatunay na tayo po ay tunay na Kristiyano, makikita ang mga alinsunod, malkong kapatid. Una, mapapatunayan natin na tayo po ay tunay na Kristiyano. Okay, siyempre, una dito, iniibig natin ang Diyos. Una, tinuruan tayo ng Diyos na ibigin natin ang Panginoon ating Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at saka buong lakas. Kaya nga, mapapatunayan natin yan na iniibig natin siya kung tinutupad natin ang kanyang utos. Una, ang Diyos po ay nag-utos na kailangan natin sumamba. Mananampalataya, sumasamba sa Kanya. Pero ano po ang ating nakikita? Kakaunti lang po ang sumasamba sa Diyos. Araw po ng Linggo, makikita natin. Kakaunti lang po. Diba? Ang sumasamba sa ating Panginoon. Kasi hindi naman nila magawa yung mga kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Pangalawa, yung tumatalima po sa Kanya. Yung sumusunod. Kasi sabi ng 1 John chapter 3 verse 22, ang okay? So 1 John chapter 3 verse 22 ganitong sinabi, mahal kong kapatid kay Kristo. At anuman ating hingin ay tinanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugulugod sa Kanyang paningin. Diba? Ano po ang benepisyo kung susundin natin ang ating Panginoon? Napakalaking bagay ang matatanggap natin, benefits po, kung ating sundin kung ano po ang inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito, matatanggap natin ang lahat ng ating mga hihingin. Diba? Bawat hingin natin, matatanggap natin. Kung ating sinusunod o ginagawa ang kanyang mga utos at ang mga bagay na kalulugod po sa Kanya. Ano pa, mahal kong kapatid? Diba? Yung nagre-respeto po sa Kanya. Gumagalang po sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi nun po sa Luke chapter 6 verse 46, ganito po ang ating makikita, mahal kong kapatid. Puntahan po natin yung Luke. Chapter 6 verse 46, sabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Kung tunay ka ngang Kristiyano, mahal kong kapatid kay Kristo, at kinikilala mo ang ating Panginoon na siya'y Panginoon, kailangan po nating igalang ang kanyang pagiging Panginoon. Kasi doon po sa panahon ni Kristo, no, sa kanyang kapanahonan, sabi niya, bakit niya ako tinatawag na Panginoon? Alam niyo ba ang salitang Panginoon? Diba? Yung salitang Panginoon ay siya yung master. Siya yung boss. Diba? Pag master mo o boss mo siya, dapat sundin mo kung ano ang kanyang mga inuutos. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, kailangan mo sundin kung anong inuutos ng yung boss. Pag hindi mo sinusunod kung ano ang inuutos ng iyong boss, di ba? Matatanggal ka sa trabaho. Ganun din po. 'Di ba? Ganun din po sa ating espiritual na buhay. Kung kinikilala natin ang ating Panginoon na siyang master, siya ang ating boss sa ating buhay upang hindi tayo matanggal, diba? Doon po sa kanyang kaharian, sa kanyang pagpasako po sa kanya, kailangan nating sundin kung ano ang kanyang mga inuutos, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, kailangan nating igalang. Ano pa? Yung gumagawa ng kanyang kalooban. Diba? So, alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, batay po sa sulat dito po ni Matthew chapter 7 verse 21. Ano po ang kanyang sinabi? Na ang hindi gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon, na hindi siya makapasok doon po sa kaharian ng langit. Kaya nga sinabi niya dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ito din po yung mga tao na kilala nila ang Panginoon. Diba? Tumatawag sila sa Panginoon, pero hindi nila mapapatunayan sa pamamagitan po ng paggawa ng kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi mismo ng ating Panginoon sa kanilang harapan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Anong sabi? Kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, mga kong kapatid. So, ano pa? Ang sabi niya dito, maging sa kay Kristo tayo. Diba? Nandun tayo kay Kristo. Kailangan ang bawat isa dapat pasasakop kay Kristo. Para masasabi na ikaw ay tunay na Kristiyano, kailangan mong magpasakop kay Kristo. Hindi pwedeng umangkin ka na ikaw ay Kristiyano, pero wala ka naman kay Kristo. Hindi mo naman mapapatunayan na ikaw ay sa kay Kristo kasi hindi mo naman nagawa yung mga paraan na pagiging nasa kay Kristo, mahal kong kapatid. Kaya nga sabi po ng Galatians chapter 3 verse 26 to 27, dapat nating malaman, sabi niya, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Hesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay ibinihis kay Kristo. Kailangan mong ibihis si Kristo. Sa anong paraan? Kailangan mong makinig, mananampalataya, magsisisi at ihayag yung pananampalataya nimo sa Diyos at kailangan mong magbautismo. Pagpabautismo, matapos kang mabautismo, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw isang

John chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo na, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kailangan mo ang bagong buhay kay Kristo. Lahat ng sa kay Kristo ay tatanggap ng bagong pamumuhay. Sa anong paraan na ang lahat ng mga nakalipas ay nakalipas na. Ang lahat ng mga dating bagay ay lumilipas na sa iyong buhay kasi tumanggap ka na ng bagong pagkatao, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano pa? Sabi niya dito, nabubuhay doon po kay Kristo. Namumuhay kay Kristo. Diba? Sabi po ng Galatian, sinabi ito ni Apostol Pablo na ito po ay patunay na sa kanyang buhay na siya po ay nagiging makasalanan at nang dahil sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ay na-convert, ito bagong nilalang. Kaya nga sa kanyang pagiging bagong nilalang, sinabi niya na nabubuhay na siya doon kay Kristo. Hindi na siya nabubuhay doon po sa kanyang sariling buhay. Kaya nga sinabi niya doon sa 20, doon po sa Galatian chapter 2 verse 20, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. At hindi na ako'y nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Diba? Maliwanag, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Hindi lang sapat na umaangkin tayo na tayo ay Kristiyano, pero kung hindi natin mapapatunayan, dun po sa ating mga gawa, ay ang sabi sa atin, tayo'y mga sinungaling. Tayo ay puro lang sa salita. Ulitin ko po sa inyo, ano po yung patunay, di ba, na ikaw ay isang Kristiyano? Di ba? Okay? Ang sabi dito, kailangan ibigin nimo ang Diyos at kailangan gawin nimo ang kanyang mga inuutos. Kailangan igalang mo ang Diyos magitan po ng pagtalima po sa kanya at gawin mo ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Di ba? At sakay Kristo ka. Kailangan sakay Kristo ka lang. Siya lang ang iyong master. Siya lang ang iyong boss. Sakay Kristo ka lang. And then, kung ikaw ay nasa kay Kristo na, may bago ka ng buhay. Ang dati ay wala na, lumilipas na. And then, pag nakalipas na ang dati, kailangan mong mamumuhay sa buhay ni Kristo, mahal kong kapatid. Okay, doon tayo sa conclusion. Anong sabi, mahal kong kapatid? Tanungin po natin yung ating sarili. Tunay ba ako na Kristiyano? Mapapatunayan ko ba sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng banal na kasulatan, na ako ay tunay na Kristiyano? Yun ang dapat nating malaman, mahal kong kapatid kay Kristo, na hindi lang tayo nagsasabi, umaangkin na tayo Kristiyano, kailangan mapapatunayan natin dun po sa gawa. Kasi po, hindi nakikinig ang Diyos sa kung ano ang ating sinasalita. Diba? Ang Diyos po ay tumitingin sa puso natin at sa ating mga ginagawa. Kasi kung ano ang nasa puso natin, yun po ang lumalabas sa ating ugali, mahal kong kapatid. Kaya nga, mapapatunayan mo ba na ikaw ay isang tunay na Kristiyano sa pamagitan po ng gawa? Okay? So, sabi po ni Santiago dun po sa chapter 2, verse 22, napakalagang mga bagay na ito, hindi naman ito pinapansin ng iba na ang sabi nila na hindi sapat ang gawa upang ikaw maligtas. Hindi kailangan ang gawa, kailangan ay relasyon daw. Diba? Napakaraming mga taong nagsasabi nito, lalo na po yung mga relihiyon na tumuturo na hindi daw kailangan ang gawa para nambalataya lang, kaya nga hindi na sila gumagawa. Kaya nga hindi nila mapatunayan sa kanilang mga gawa. Kasi po, hindi naman sila gumagawa. Kasi po, ang paggawa ay hindi daw makaliligtas. Diba? Ang kailangan lang daw, relasyon, at saka, ang kailangan lang daw, pananampalataya sa Diyos. Pero anong sabi ni Apostol Santiago, kung ating babasahin, nakita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Okay? So, jump tayo doon po sa 26, sabi po sa last phrase, sa last verse ng chapter 2, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. May patay ba na maliligtas? May patay ba o may maliligtas ba na hindi gumagawa?
tanong

natin sila, paano kayo nagiging anak ng Diyos? Diba? Paano kayo maliligtas? Diba? Na wala naman kayong ginagawa. Sabi nila, yung gawa hindi naman po importante para po sa kaligtasan. Kaya nga hindi sila nagbabautismo kasi daw ang tingin nila sa bautismo ay gawa. Gawa ng tao. Diba? Hindi nila alam na ang bautismo ay gawa ng Diyos. Ang sa atin ay sinusunod lamang po natin kung ano ang inuutos sa atin ng Panginoon. Kasi yun ang katunayan. Upang tayo ay magiging sakdal doon po sa harapan ng ating Panginoon, ay kailangan natin gumagawa sa lahat ng mga inuutos ng Diyos. Halimbawa, si Noah, di ba? Si Noah ay inutosan na gumawa ng arka. Lahat ng mga specific na mga gamit ay ibinigay ng Diyos. Di ba? Lahat ng mga measurement ay ibinigay ng Diyos. O, si Noah, alam natin, may pananampalataya sa Diyos. Naniniwala sa Diyos na mayroong flood, mayroong big flood na darating. Pero, paano si Noah naliligtas? Kung hindi niya ginawa lahat ng inuutos ng Diyos. Hindi niya ginawa nung kumuha ng kahoy na gopher at ibinibuild as an ark, di ba? Ginawa niyang ark, ng arko, di ba? At saka sinunod kung anong inuutos, yung mga measurement, lahat, di ba? Ang sabi doon, sinunod ni Noah lahat ng mga inuutos ng Diyos, di ba? Gawa din yun, gumawa si Noah. Lalo na po sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi yung nawala na kung ano ang inuutos ng Diyos, kailangan natin gawin. Yes, kailangan, may pananampalataya ito sa Diyos. Si Noah may pananampalataya din. Pero pinapatunayan ni Noah na siya'y nananampalataya sa Diyos, sinusunod kung ano ang inuutos ng ating Diyos. Ganun din sa atin. Yung bautismo, ginawa ng Diyos, utos ng Diyos. Mula pa nung bago pa siya sumasalangit, inutos niya doon sa mga alagad in Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na kailangan yumaon, kailangan gawing alagad ang lahat ng mga bansa sa pamagitan po ng pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At itinuro ng mga apostol sa atin na kailangan natin magbautismo at kailangan mong magpabautismo. Ang bautismo gawa ng Diyos, galing sa Diyos. Ang sa atin lang po ay sumusunod, gumagawa kung ano ang inuutos ng Diyos. Okay, so maraming salamat po sa inyo hanggang dito na lang. So maraming salamat sa mga kapatid natin dyan na sumusunod, sumusubaybay at nakikinig po sa aking program. At walang sawa po na nakikinig dito sa Init Radio Broadcast Cebu. Kasi po napakarami kang matutunan kasi maraming mga aral dito na nagtuturo, no? Patungkol po sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, maraming salamat po sa tuning in. At sa muli, this is your brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kamangkalan City, Negros, Occidental, Philippines. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Balik sa iyo, brother.